0: wetu makati yao tomba mwa na mwajala lota shikamu dina
1: marangu baba ujambo nangu linali angu Gilda sima walipundeni nangu ninantenda ngondo wasilambu sa Mosambiki
0: wetu kulambolela wetu kutimisha miaka 51 tano patikananga unaiti wa Mosambiki kuliambola mwingondo na mungalo ni Portuguese weko wao watanga si unaiti ajala kwa ali weko asi
1: mene nangu weko watanga si unaiti nangu ndipagwa kumweda na ndikawai kupatikananga muwiko wa unaiti nguvele ku distritu ya kumweda wasema subu distritu
0: Bungunyani pakatisha anyi popo we kwa ali vei balanji yoyoye pshino pepe popo liutu de matalopa
1: Mpundana
0: napene lukenga na ntenda ngondo mukapati jabali adio muli ugididashi
1: wetu kenga tawana ntenda ngondo potu kenda pata bali ya kupata kela wetu uru salamu se Mosambiki

0: Loti lambu saku sivisambwa. Muda kanjibu da wana muda munu au uva. Wau kalota umauke. Ngulaka silambu sangu na ngulaka silambu sangu. Na wana wakauka nariziki, denga wa silambu sangu na wasetu bidi tuumi kabisa. Na wakauma wakauka. Wakatulaka wetu lambu setu. Na duwalde wetu tukapuwa. Paliwe pali ambu mapiku kila ingoma duni. Ivinika. Sidudu sinatala kake vile mkwa vingapi kanji kule meku ikuti. Mwa kupuwa.
1: Dinyama tishpa.
0: Dinyama tafauti. Dinyama tafauti. Kanji nisinapako dinyama kanji kusentru dinyama tafauti. Sidudu wetu sindali sana sana.
1: Hapana ilo, vishitenda mkaloni vewe kwa aski. Ajale, vishikalao.
0: Mkaloni baba nitenda vini vishikalao na meni. Katika salambu saku Mosambiki kumuviaka kumi. Mkaloni vishikalao andipisa. Mkaloni baba andi tubia tuwa Mosambiki bila sididi. Kanji amului munu. Naye andida nankikili wakujowa na meni kawusa daliaga. Andida nao vitali yakuvilingananga pakoti kudandadulanga Mosambiki.
1: Persa no gordi.
0: No gordi andijowa na meni jojojo. Na wagu uko imwedo kulinga kupwa moyo imwedo mekuma kujowa ingondi babu. Usanya sinda ida dina dioida midege. Andisina pagwa bomba, azatu, deta, andisina pagwa ndegi ndikidiki, palalesi, na kupagwa makapito, aspita vanya vii majesi, majesi lai matalopa pasinupo ipoi kubasuluhidi. Kanji Mosambiki amulu ili. Na Mosambiki andi wanadinganu ngano, dia kulota kumpinga nae vitendu vyake, na kulipia nae mekunkode. Tundipela si, pa inji dingono samponi sinapagwa. Wetu sina tundipe tukanyi lidia, silambo setu tutuatu veni. Tundipe na kutuwa silambo.
1: Nelo silambo mundituala na shuwe makono kiwetu silambo setu. Vyo kwasi vyo loru kutambulanga nelo doni na palapatanga. Vyo tuwa navi.
0: Wetu silambo asibaba tundiwa nao. Vinu vya musu vyo inameni. Mwa wakati wa ingondo, wetu siwena magali. Wetu sikamu mwitu, wetu sikamu ngande. Wato tusilia sinu. Medi kutonya kujia mukira. Tudulu kukubali ilo paka kudimba. Na vena hundi weka wakati. Waku injitu wanu ngandi kulala. Kukumbu kikwanda kusinu. Kukwemu ligari. Kukwemu basikali. Kukwemu moti. Hala makulumu kudilo asilambo. Tundipata. Sikola wetu baba. Tundiwa na vikola. Vyo ina meni. Na kutuwa kusa media, kutuwa kuwana, kutuwa kulumuwa, kutuwa kuwa pata modoto. Ya mbone na mene dibalabali. Kumane nkajamu kuenda kumweda, alumusu mweda. Kuwika liambali hodi. Wetu baba tundiva nao, tutila lotu wenu tuli. Kamilisi, mudialudeya, wanemba, wanemba kunema, kila nemba ndiva na ligali yake. Kila nemba ndiva na ligali yake. Kila nemba ndiva na muwashi. Ambi wetu tunatipudi njia na makono. Tunavona makina kutipula na makina. Ambi ni vyambone. Vyeshi lote wetu tupake wetu kulumuina vipundi hafi. Spaki wetu mkuvana. Mautu spaki mudialudengu kukalela. Tungukumbila medila kudidime vididime vipari. Haala mandeleo. Vipitali nkudangeka. Dikarpintaria nkudangeka. Ambi hapa vanemba wankulipanga. Vadi grupu dedi kultura. Vanemba wala vankuwa na grupu de kuvina vinanga. Na vankuwa na dimu de kukulumu wa silambu. Awe ni mandaleu asilambu setu. Setuona wetu mwanjo. Kwa loka ako. Kuida kune. Kanji vankutu timbanga.
1: Napane lovinu avi wetu wadio kune tu wana venu. Tunkushunga shana. Di mwangu di mwetu ni mwenu paka mwenu kujanga miadi kwa mbola silambu.
0: Mwenu manave tu vinu avi. Kukutango kukwela muna sunga sana. Mwasa mukasunga sana, mwenu muna mwigwesi nitata munu satangola. Mwa mwenu leka mwigwesi nitata munu satangola. Mwenu, silambu wa sinatua libiki. Silambu mwenu manewe tu mungu timbanga. Mwa wetu tunditenda ingondo, kukanda langa de silambu kumiki litala manewe tu. Mulitunze. Kene mwenu, mwena malamulu lenu, mwenu.
1: Mama, mwenu pomisitenda ngondo, watumpusha nkaloni, ishabaye nwe. Ividash.
0: Wetu tutenda ngondo kumpukusa nkaloni ya umisilambu asi. Wetu tuwakulumu iwana wetu.

0: Shakulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi ya.
1: Omar, Omar, dimindi dioe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi luwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie, na lila ledie, na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, ndinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
0: Oh, abi dimanya nyangu abuduli.
2: Na panelo.
0: Ambi ulota ngwaulile, medi, atuteka mudihundi, miuto makaja, andivaila wakode, au kutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
1: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Mbodi nkwigulila. Ngwengwe, kumbila medi ya vata hile lipandile serteza. Au kode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota munapati shuluele, chakwalisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunisefu. Saudi vida.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavangamedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napa tukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liankebu wanjuluku, wakale na madengo, wapo shiela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

ihali suwililiwa anopentahu ni muniwa. Notikela muradi umanyo okati siola muhina mwe programa ela ensuweliha makalelo amanuelo elapuahu. Wanrua huru hela ni masu ovinya okabdelekadu ni mpata ni Duarte Liasi ni wampulano enrua hunguri ya la mwava no mosa onkumala muteko wotava itere. Meruku ya sosuweliha na makalelo amanuelo elapuahu otukihiwe enokumihiruwa ni Abdul Yafai ovinya wampulano. Wakaliriwa omakina ni Jamal Afonso. Sisa, nopentelahu ni wira le wa murare lovo.

0: kela ma gor jen kan soma tu ate mun baja ka ka soma na gam phakawa ori rigala sen setima basina tu pele ni ni o mi ka mu re ki kela shaka ki ya ka kela shaka ki ya ka ko no ron no te bo gai pa chen ra ho te utho na pa nyen na tar sa ru skola
1: se moron ni mo ele shuti wa ni volo amoron ni kamodi ali kina
0: yo kala ki nu pwela ka kina ko
1: Anto shkola no masoma malihan upo el año apela ro un mujer amte ko shen apela un mujer ya monte ko sanyo seya sai sai
0: ta vente yo gen ro phaya khati o
1: thanla
0: gen thanla ge thanla le yo gen ro le beliwa khati o
1: kira ro shkola ya kala mo tfikna mor nanyo para o hia
0: na ta so mi ki impela o shukurela tu komu ninni mi wa radio onni ni meri tuikina ko senrenda ki athara radio ndi kana mo ger chatambe mutundi wetu kia ye ya bara so tene kia terera mor mo yale
1: sabara so na ra na bajero thara so rera kapela sina nyamu
0: to gile kina ko ma sina to gile ma si no shkola zidu juma musa
1: ba ra mu limadi wanyu
0: to gile nen no po ti ba ko mo kuntu mi ni ba ran che nan ni kiso wela o gin ni so elia po ti ko ha o mu ni wiwa
1: thero tokele ke phala thero pa gin tokele wala gin phala makhala tokele
0: eh
1: shukrela
0: dabo
2: sisa wapi hendia ko komoni van lo lelo Normally hakani utike la muradi mwanyo esumana enirwa. Vanelo la walelo utuki huku mihirwa ni abudhuli afai. Huka nihirwa umakina ni Jamal Afonso. Kwa herini.

Ecco, un pino come le vate? Un che lo manati? Un mavram sa numero 20? O la anicurna curasao? Un che non viene matata? Un mi rega un panta mi barisa? Ya costa di marfi? Mi on vogna un berran tamenawe? Ni tamena un cushampira? A manela che un panta wa barisa? Ya costa di marfi? Ni na wehvala mavano? A curasao gira herra che deli? Valonta anni suelo vaherrana, vera antaminawe ni taminawe, ni curasao un cushampira. On vera antaminawe, watamele bariza, nare che vera nige, mpira o come lavate. Nina una tvalesto quene, manaya ni hoida ni curuna curasao, murimu hatenle, ari, onyo niwene, mashiti hao, ampira tanuernea. Onna kuma owina, no kuma olusa, valonta ampira un cushitan un cushetima vromosa. Ola anikuru na kusha marfi amaila kampanta webeliza ya kurasao omtima kiro mvera na tamenawe ola to anikuru na kusha marfi anamtima kia mtima kampanta webeliza ya kurasao kani wehe mkushe toti mawara mosa ola kusha marfi omvera na tamenawe om kusha mpira kusha marfi Kosha di Murphy, om tu tu petira, om vera su Tominawe, defesa, om vera su defesa, mkina, ni om vera Tominawe to, mananto wampanta, ola wanaveli, onone ya werema kuru o tene aruye, emu somen lene, nene sene mpilona, mana ya ankala osuwela, o vera na eleli. Om kushabale numero 11, ola nto kosha di Murphy, om ahando mana nikuru, On verra taminawe, che verra ne amello barisa, nare. Amane ni curuti mavano mosa, a costa di marfi. Amane ni curu, ma le campante webeliza ya curasao. Mashinto mpira, cavolongue, mananto yampi sero manani. Ovindriva kakri baliza. Valonto kahena wiki ni lomo avano a ni curu na curasao, a hiri herra, where a mane mpira. Eko. Mpira hemila wakanini. Mananto onkelemani wa kanto. Amaniliwa kampanta wa kura sao. Omani wa pira. Omani wa pira. Amaniliwa kampanta wa nikuruna kura sao. Kura sao makena pira. Ni onna mana maniliwa kampanta webeliza ya naro. Kumela vate. Kumela vate mpira. Wanampusha numero 8. Numero 8. Ola anikuru na kwasha ni marfi. Tumkushia mpira. Ni hima Franke. Tumkushe mpira, amela kampanta webeliza ya kura sao, kewera na iye, onvera na tamenawe. Mana tumava na mosa kura sao, mkushe mpira, amela ka holo, wera ka ikai kaluhu walila, ni awira nji onvera na tamenawe, atamenile, obaliza kewera na iye. Mpira, okumela bate. Okumela bate, numero 13, ulato Costa de Marfi, ni hima operi, tumkushe mpira. Ola, onimana amela kampanta wa webeliza, ya curasao na kera na ye balonto na mkushe mavro musa ula ni kuru na curasao o mkushe mpira amanele kampanta wa ibaliza ya kosha ni marfi upuha bariari naru umochela uhaki wa kiwe nani hakiwe ni mavro musa curasao balonto mkushe mpira onima ila mpanta wa ibaliza ya curasao onvera na taminawe ni ula onima ila mpanta wa ibaliza ya kosha ni marfi kosha ni marfi umochela to onvera na taminawe Ntamwinawe omkusha, omela mpanta uholo omochela, omsuro tuli, omvera ntamwinawe, naru unatame libaliza ya kosha ni marfi mpira okumela vate. Okumela vate mpira hakumelai, okumela tuli, omandili mpanta webaliza ya kosha ni marfi ni ikuru, wala ntu timavra mosa, omana mpira nari kewera nje. Amane mpira mwavano kura sao, amane ni ikuru, amela mpanta webaliza ya Costa di Marfi machinto pira ovinreva krekere wa ebaliza numero 5 numero 5 anikuru na curasao tamane pira amanela kampanta wa ebaliza ya Costa di Marfi ni pira anavira bate arinto flora kayet varon kushe pira ti mabro mosa ola ni hima curasao Amanila kampanta uholo,
omochela omherran taminawe onimani le baliza ya Kosha Murphy narke werniye kura sawu champion taminawe nar

0: Yeah, cool. Delicado, no one of us took any Hanikuruna Curacao. Mana I'm Rima Kawatenle. Mana I'm Mota. And you hire Uncada Wohite Hamrimanare. Delicanto Nino Ravano. Mana I am Pantam Kina when you put a pira. Onone ya muntu ushi wikavira nini sene wawe hamavara ni mana pira. Maronto onkusha hamavara musa ni hima numero za set. Anikuru na kosha di marfi. Amaile kwa mpanta webaliza ya kura sao. Omana ni ikuru. Omo chela mpiro kumena vate. Nina wana tuwala mwavano numero vinsesh. Aula akusha di marfi. Iwana kani mwavano musa. Antamu ni kare antamu nawe amteko. Mana yon dipaila watamela ebaliza ya Curaçao, Nina wana tuwa le mpira ama wana Curaçao, emu kolo chene, were ke kai e kale om tuk manila, ni emu pwe le moto kila maniwa, ngo wana vale ahemela eli, ni ama na pira, uwo kele amholo, kai were na ye, uhoge lo tuli, defesa a Curaçao, oma na pira, amela kampanto webeliza ya kosa ni marfi, omo chela, o haki watu ni mawa na mosa, ola a Curaçao, numero 3, ongu shampira, Omaila panta webeliza ya kosa ni marfi. Nar, kewere neye. Baronto kurasa, kurasa, kurasa, kurasa. Kurasa watamele baliza ya kosa ni marfi. Nar, omo chela. Arintu mwa baromosa, ona kosa ni marfi. Amaila panta webeliza ya... Rekon, onimutima kera panta webeliza ya kosa ni marfi. Mpiro kumila vate. Nar, onkusha mwa baromosa. A kosa ni marfi. Amaila kampanta webeliza ya kurasa. Wata menu baliza wene, nar kewera na ye. Mana nto mawara musa ko stad nar, o mana nikuru, kewera na ye. Mana nto maningwe nikuru, amani loka wata mela e baliza ya Costa de Marfim. Nina ule vila mawano to a Costa de Marfim. Mana ya eva herra ka nene sene mpira ni ala niwe na nyeo pia variari. Mani puwa na mpira ni anini puwa wata mele baliza ya Curaçao. Mashin to mwira tu ama vano akura sawu chekera. Maana ni nawe havade. Ele eli arararu. Otera sasera kwa wereke kai. Ewe ranyi he opanya nlaka na opanya la wabiri hagono. Na mkala emosa. Wera andi kalmanu skalepe ili. Omkusha mwavano mosa kura sawu. Olu mwela mpanta uholo. Waata mwene baliza ya kura sawu. Waata mwene baliza ya kura sawu. Narike wera nenye. Onkusha mavuno mosa akura sao amaila kampanta we baliza ya kosha ni marfi pira onga herra tamina ona tota mahi numero 21 a ni kuruna kura sao onga herra tamina we defesa defesa onkusha pira amaila kampanta we baliza ya kosha ni marfi inda bale nina wana eleli etimagila ka wata mele baliza ya kosha ni marfi wori ka kai kare o wata mele baliza ya kosha ni marfi wala nto onkusha kura sao Curaçao un número de cadi amela campanta wa baliza ya e baliza cosa de marfim o mochela o verra terminawe o mikro tuli weren tike kai akare om sumena moto o mana likuru amela campanta wa baliza ya cosa de marfim Kosa ni marfi hakila. Akulile ni ikuru. Wera ntu omba hera ntamina weto. Ntamina we akosa ni marfi. Wala maile kampanta webeliza. Ni mono mwilu pana kwa ebeliza ya kura sao. Mwukishoro tuli. Ana mkusha mwavano mosa wala akosha ni marfi. Yoi rohima riwa wira mana ya nana nofa ni naona ama vano otene. Kani mana ntuku ya mana upachirani bana ya kala o mana eva herna kandene sene. Wei kushiri pukashara, wei ti makasha, mashentu animana ni male leo. Ni naona vale ama vano mkusha kampira numero 11. Numero 11 ni hima wala akosha ni marfi. Mkusha kampira omba herra ntamenawe. Numero 7. Wala ntoto mkushe pira ama ile kampanta wa ebaliza ya Curaçao. Nina mwona vale tumma wana musa akosha di marfin. Ya mkushene mpira ni ikuru. Amti mekere kampanta wa ebaliza Curaçao. Mashi nito mwera madefeza. Ani kuru na Curaçao. Alatu anu ni hira odopara. Okumele baate mpira. Hakume nare. lelum kushe numero 17 numero 17 olanto akwosa ni marfin olanto ni mana piram ki makeka am ki makeka panta beriza ya kura sao o ma kelato numero 7 numero 7 ola akwosa ni marfin ola kasuono kasuno on kushe pira ni on bahra numero 13 ola to akwosa ni marfin amalela kampanta beriza ya o ma ni lempanta beriza ya ayo yari mpanta webaliza ya Curaçao balento onikuma numero 8 onikuma numero 8 ni onivoloa numero 11 otenala anikuru na Curaçao okuma numero 8 anavoloa numero 11 otenala anikuru na Curaçao mpira lilo omkusha de defesa walanto a Curaçao omvahera ton tamenawe defesa walanto mpipe kalokani mkani amaile kampanta webaliza ya mpanta webaliza ya wawai ebaliza ya kosha di marfi oho kwa shuwa mpira aro kampanta wa ebaliza ya Curaçao omchukuchuwa pachira na beli ni omana pira mele kampanta we baliza ya akosha di marfin nare guardarede akosha di marfin omvara mpira fofana tumvara mpira mananto on hirka ike kaiwira on tunu varlila golo ele evirhiwe ni akosha di marfin mananto on kusha mpira akosha di marfin amvara ntaminawe ntaminawe mele kampanta we baliza ya Curaçao omochela omchilo tuli om kushe tani na nanava ti mavra ola ni himanu marset ola nto kushe marfi amaila kampanta webeliza ya Curaçao ni Curaçao omana ni kuru om vahera guardarede omano vahera defesa a defesa a Curaçao ola nto nam tipe kela kani bakari amaila kampanta oholo ina muna vale emilene atuwecha kwa pajera naveli om vahera ntamina oto defesa om vahera defesa ay Weranti kakai ama ili mpanta wa oholo.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.